0: kalau buat lemari awet
1: tonga ko to malo mai la maria ho ki ma malo le tonga ko to pe mo me ma ki tawre tio ko 95.1 fm me lo to klui fifi fo tawa ngi pe o ku mo ma o ha a ho to na ki le le mo mo i le le ho mo sino fo tawa ngi pe o mo ki me le le me mo mo ai api ko e ho wai ni o e le fo tonga ko a lo mata lo tonga ka ma anau
2: o ye
1: o ku ma fa le te pokala ma ki he fef ko ni ma tatat pa ngai fasi talat mo ki yongongo pe pe fo ki a tau fo matala tau go with the flow today ko ya I fada ngai pe ki mo me mai me fe via ma ki tau pokala ma ka pau ka likuesi pa ke kata kata ki ki itengi I mai pe ke tau telefoni ke ho fasi te mau lava ta ya to
2: ko ya ono hiva ono fataha no atolu tolu
1: ko ya ke lava ta ya tho fasi ke he he ia e fi fi

0: to MIA FM. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps.
1: Alo mo mo ke mi ama ke tapo kalama mo to kifano me ke ta ulak fasi ko tu pe ku ko ke wilo ko ko ko ke ta hine teki ko mi he un ko de fasi pe ma ota tu mo kata ko mo more kifano ko mai pe malo na hame aku ve ve u ai ka ke mange ko lao tani nai ta tri wa fite ta mini okay mo ko mo ko pa ku ke ki fato ka nga uha ki apong pong ki fato kanga matangi pe uha pongi pongi e ku moko moko uha atua eh moko moko uha pe toka moko moko opito pe a ko a honi te tau pota no ai ki he ai me ne hoko ane afi ne mala watu pe monau ka ma liti a kosi ki he memorial ko na ko e a
2: A Sabelio, Sabelio Muasica.
1: Fafia opito ai ki pokalama ko ne fai ko ai ne ai ne ya kautoria ya kaufisi ai. Ya me
2: kaufisi.
1: Ya me kautonga. Pa na hafu ko moi family o save pe mi sene. Pa mono ki ofifine.
2: Mono ki ofifine.
1: Ko to ilo ani afita ko ki ofifine o save. Ko moko puna ia taha ka hua iki tonga. Ko tuita ko kumare mo...
2: Pilolevu.
1: Pilolevu, ko no toko ua e ni haana ki taha ini koe. Ko toka i moana kwa po. Ai, hingoa, ka ataki peku. Ka ki mama ulere hingoa ka koe. Mea ne hoko koe ane a fi. Pena ai, ha oai pia moi pi sope. Ta koe ko toki ilo ai, ka pana ke ihe ami, Naki ihe sotia pe sotia tautahi pe sotia tau uta koe atonga pe sotia koe tau malu I fonua atupou pake alu o pekia I muri tako uguiai pe e nau toko taha fai fekau anau tonga
2: toko ilo pe awia ni afi
1: koia pato kia oe piso pe silala vea
2: ko faa mili foki
1: Koia, ko pisopi koia, ko ku toko ua, ko ku tehina. Kaike he, me ki mui, kana ku toki ilope ane afi, ki he haupe koe toko tahapi ya, ku sitala mai meitonga. Mahina opito, mahina kuna uhi ngoa, mui mea kuna ilope fitu unau iai.
2: Mau.
1: Mau, Pako ni mate pia sotia tutuku, ku tau mai nau faife kaua, nau tolpe fitu uko iai. O fai ngai poka lama ko toko ia. Ke kaui he mea lere au pito. Mea whakawhie whi anai fai fuki kuru kaui. Nā tau watku iai mako ki whare pe kua oro nima. But was really good.
2: Nei whaka ofa.
1: Whaka ofa au pito, Ke kaui he ki mea nei hoko ane afi. Mea whakamalo atu ki a Ritia. Kau maa chef. Chef ina hea uwa mwene kau...
2: Sione Vaka.
1: Sione Vaka. Pai mi Tasmania koe Leon Officer ia koe... Whakaofa, pia ku kako e atunga ko e tau whakapaea he whanua muri.
2: Iyo, moon.
1: O ku kakeha tau whamiri, tau ilonga pia ngā tau maheni mui mea. Kako whanonga ko e a save, ko e toko taha muile rei au pito. I go to the gym, work, gym.
2: But time kong nau ofwai e kei alupe o kumihane ngāwe tori
1: mua. Au po kumihane ngāwe.
2: Ngau ngāwe, tama ngau ngāwe.
1: Kai ke he, ko e maha ko tau aho ko o stohi I aho te te ngatai. Pea neo ngoi po ko haha te mea e whai. Ko te au peke aho ko ia, ko tu ia lain ko ia.
2: Ko
1: ia. Ka ngere lau ko e piso pe ko na mawhi tau aki ko toko ua. Ko e tau e ni mahalo e tolu fitu. Ko e matu fi tau laki ane.
2: Pa e kai ke ilo ko ia iai?
1: Na kai ke ilo I e hao.
2: Iyo.
1: Na ku ma taimu ngana mawhi si o whaki ai. O ma both shock. Eh? Now, shut up, you go to the wa, go silala. But now, you before get away, I'll be so be. How can I go to?
2: Go Catholic? Pika.
1: Ikai. Go, how can I go to Halot Beta? Ah. Go on to come now, me low of the town with me.
2: Eel.
1: Catholic. Okay. Oh. Sio atua uia he tunga koe ni koe haa ene kaunga ki he sinoi pekia. Nā kuma whaamiri me sinoi pekia ka kai ke wilo e au.
2: Ia,
1: on. O hape ku asi ai, ku kai whake ki ikolo hangi mōni hangi koe tau tānoa. It's a small thing.
2: Ia.
1: Eh? Kuru kau ii is out in a bush.
2: Ia.
1: E unofo ia I sene, I rata sene, pak siti, pak uila ku ngāwe. Sai au.
2: Pau peku ki ai ene uhinga ku hawaiki uta.
1: Sio mai lewe kau tama ia ene afi. Ne pehe ia ko unofo Wollongong. Koe nai marifu ku tahine Wollongong, Ameria.
2: Ah, ia, Ameria.
1: Pa nai hao ahono anti iona, o ne hanga whahino hino hao ui ki Wollongong. Pa ne pehe ia o ko unofo I Wollongong. Ka eke, kama... Kau yang foi highlight ya aku he, kau yang melere aku ki putu ki memorial kon ko service nafai, malu ki fui ki fitala ki moya. Tako yang naik hau ya, o nofo he Gemini, pe a kumi ama energi fi o alway ki kukau I, he, o pe kau pe tak, kaki ya tahai to me ikau kaki pehen, he, kade alu ko sotia, ya bo kumi fitu ko ya. Tetapi betul kau dia tak kekai luwe ya.
2: Mana ye?
1: Kau tak tahu fitu. Bagu tapi mungkin nama fitau lagi ayat nama fitau itu mahin naik tolu. Nak kau minusi lagi milipuane. Supposed to be 3 weeks. Kau end up with 3 months koi koi ya. Koi ane tambah ke manovo. Kau kira tapi fokus ke italavo. We were running a mark. Matano kakata pe mo eh kage pe fi ha fa nau pa matalano ke ngai me ai otu ak fai ma mo ui eh ka we me fa fi fi ne ong ok fonga ke ke ang ang au ai otu ak ko ang ang ai otu ak fai ki ai eh ku alu ya pa tok tama ko fo du ne o no wa ni takai maman
2: isipite like a
1: rumon ka ki au ki me ki isipite kai alu ki Rwanda.
2: Rwanda.
1: But au takai da Afrika. Alu ki me na ngawe I Lucia heta o ni maka po fitu.
2: Me atatau pe.
1: Iyo he me wen he me piso pe me. Ni alu ke. Ma tu foku lo alu ke yo. Pa o tope patele pe. He to pa ya tai ki olunga. Pe alu ngawe England ni ngawe takai holo. Ai ko ni potu ngawe anaya ko komuri. Ini ngawe ko ni ko heni. Ne toka nga eia, eh? O tamane fai koe tau koe imea. Tau whakalotofonua pe I Lucia, koe tau uilo I tau tolu, na koe na tau fai pe tau whakalotofonua I Lucia.
2: Iyo.
1: Na ia ia, eh? Alohole, alohole, kake.
2: So, koe u tau koe I Lucia, koe na ia I, koe uhinga koe ai e kau sotia tongai?
1: Ikae.
2: No?
1: Ikae, alu he lotu.
2: Alu he lotu. Ok, iyo, mahino ia.
1: Au alu he lotu. Kake, kau he mea whakawhiwhia au pito. Kau he highlight au pito e kumo ui. Ai, he aho ko ia e kusitoi sioko ki ai, he? Kake.
2: Iyo, kakwe fwe aho whaka ofa ofa.
1: Au pito, au pito.
2: Asave lio. Whaka ofa ofa aneki serve, si?
1: Sae au pito pe mau.
2: Mau. Fe unga mea kai. Si kau pālangi.
1: Si mea nou nou e. Nou nou au pito.
2: Nou nou au pito. Kwa uhola uia, hene kamata e fai kava, pa kwa uhola uia u kamata ke hau vave a ipu kava ia ki au. Wikai ke fuu anga uia ke in kava tonga, pa kwa mahalo ku teke lava hafo I miniti e nima kwa sawe fo ipu ia ua ki au.
1: Kau fisi e upepe na nita vana tu.
2: I had to get out. Holai fifine. Holai fifine.
1: Okay, kata fasi hoko. Tadi na tafu talano alolo apa boring e kau fanongo.
2: Angi angi ae tangi kina. me fasia. Angi angi, ae tangi kina. Koe nā, koe o stahaono ni me wha, mahalo au pito homo whanongo mai, 2MIA FM 95.1.

0: The home of great music, only on the local one. 95.1 2MIA FM, Griffith's own community radio station. Hashtag part of your community.
1: Osniman meni ma malo.
2: Malo ki ala mai. Malo ki whanongo mai. Mo kata ki angu mene tato nai ki itingi mai pe. Eh? Kai atho awhasi uke. Manako ki ai.
1: Mo ua kakai e nao ngahi mea kai ke whakame.
2: Koia, mo ua kakai e. Na hau ta mai hoko ai e ki alu tokoni ke ngahi whakame.
1: Mm.
2: Eh. Mm. Kako tangia ke whaiteri hape ia. Eh. She has her own choice.
1: Freedom of choice.
2: Freedom of choice.
1: Power to the people. Ake whakamanatu atu koe Multicultural Festival o.
2: Koia, whaamwhai me.
1: Io.
2: Aho tahao no.
1: Aho tahao no. Two me. Weeks from today. Tawhai wike ua. Tawhai aho e taha wha.
2: Koia, wawe aupito, wawe aupito.
1: Wawe aupito.
2: Pate mo whatonga I e, kai ngatonga ku o holomua mai e ai, ai
1: Multicultural Festival.
2: Multicultural Festival o ki Tolomua mai ki me. Na te mai kona e whawhai foki ki he Ofet ke the end I Okatopa. Ka koe nuku hao. Kau kau he mea maari au pito huna Tolomua mai na toru ki me. Ka ata afu ke tau aho tonga atau toru I mea.
1: In November.
2: Na I mimi whai foki osipi e mati kato pa osipi wike taha pe whai tau mea.
1: But it was before we get that fight out Papa Q.
2: Oh, yeah. Kaku, now Tolomo, my Natoki, make it a time, eh? Time Goya. Bakoya, Fafi, at Motolon Cotto, a peg, and may I make a Pacagoya, Lotocolo, Memorial Park, on a Lotocolo, if I ate our multicultural day. Baku, Mobilocotto, a peg, or five and Matacari Cotto, a peg, and I stole oil, I stole Gamacutu, I stole like a Kaltongai, Yakaitong, and Miakotokoya. Ahia, ever. Kung motor ko to fanonga mai me. Na fetu mama bo sene bo meri pane. Ko nga ia hon ton ke mota kai mai ki kurifi fini. Ko ma fetu no ko la hia te waine o wa ka pake fima waine. Fare ko lo a fer hina waine ya ye.
1: Pe a ke me si sai pe va eta fa nau. Heta uni mana manata ke ta ko si he vela ko va e la isima ko Stacy eh fa ye ta me vela eh pa sa ki lango eh e ka nga hi me akai ko ke la he lango
2: ke ki si ka ku ki mo moko eh wa e ki mo moko mo moko
1: tu ye sa ke ti tu ye pini
2: ko ha pe fa nga e a ya u ke a ta no ko pa pe ke fa ko to ai ai Maricatro pa nga me ka ta fa no no na fa te ko si ke mo fitu taki pe ki
1: Multicultural Council of Griffith.
2: Ke kapau ku ke fema ke ai house stall ke pe ko ha ofai va e fai me ko toko ya fa fitu taki pe kanau tolo.
1: Pe ta ko si Multicultural Festival. Fakalata be fakalaka. Ai toko lahi ko ufai va fakatonga he.
2: Aupito. Mai aupito.
1: Faka ofa aupito.
2: Pe ku mari he. Ko pa ke nga tai ko me ka ko tanga al pe ki to la hiang e ai ka kai e pa au pe ka ta ke ta u me ka ta to ko ai a ho tonga ma tu na ka mata ko ta to ru pe me ko ta u main ko ki a mo ke me mo pa ka mata ki to la hi me ko tu ya ki ta fo ke ki ta uni eto to la hiang e ke na ai ya mai ko ke sau ke se fa na o na nga me ku ko pa ko pe fo ke ta ha ko oke ti matu na kamata mai ko ago faiva na to fia to no to valu eh iyo ai fangi to mai ko na faiva ko tai mini ku mau eta la ko mi ko faia ko ke ti bu ka opuna ke u bia to ko to lungo fulu ai fa na u
1: iyo fa ga fo fa bit
2: fu ko ka ku plai
1: pe seria a aku ai fa e ke fa na ko aku ke Leslie moku ke ni ko e ilonga na alupeta I mimo na potoko he haka he o mai ko e fo I faiva fo o uia o pick up upe ia he fo I ako faiva heta he manata ke nau kamata e ki ako faiva e fiha nau ako pa toki ma uko e fo I faiva he kusa tau tamai ki ko a aku ko sio ka lesi pepe mai a oku ko me aku ne mai noi ka pau e fai foi haka pehe lot of the time ospe foi haka ko ia e pehe ni ma so oku na osi ilo na tole fo
2: ngai moyanga ko e haka
1: pero ilo ko e taimi ko e ke whakateki mo me a o sa no molo pe ia ke anauto pero ko me aku fie mau
2: no fie mau me a pea tautol kun kata to te fito kata to lung to bo ke muri ma ta fa nau sai pi ta to lu na ta to pi tonga pa ta ha o mai ki he ko ka ska ne fa nau ku pe he ni pa tu po ke ni o ku fa ngata o pi tu pi a tongan they proud to be a tongan but they can't speak tongan they can't dance in tongan or do anything ka ku tai mini ko tu o ku na wa ko he na proud of it because they know how to dance. Yeah. Kau he mea, pokoknya pati fatonga, kau apa yang aku tau ki aku kau tonga mea, una full proud apa dia tamai kiki na wear na uniform, pokoknya tu ki fuka tonga
1: Yeah. I think oku kau pe ki ai ai NRL ko alu ko tau kau akapulu
2: o
1: tau ko matonga
2: Kau opito kau opito ni ngo tau pe kau tamu na sio TV ai mea. Oku fu ilonga opito
1: Moni opito. So ka multicultural festival loia he toko na ki he ahotaha ono. Pe hoko pe he ahotaha ono he ahotaha fitu koe sapate koe laka.
2: Laka ya Faya e laka ilo toko lo. Mo tolu kuna koe kufi el kau he laka. Ata api ki hata api. Mai o laka. I aho sapate.
1: Iyo. Pe koe ki kole mai pe a kamu. Ko faka manatu at keta ke mo tolo fa no ngo ka pau o kuiai ha mo stolo me akai ki he multicultural festival o fa e faka taha e multicultural council he pule lulu ko eni ka mata he hafe fitu he Griffith Community Center ke mo wo an ki ai
2: ko tu gai pau fa tata no ka ki he food safety mo me faka lao ku pau ki fima u ya ki patu ai ko sto me kai ko tu na hi me ai ton ke tau to kang apu to ke tau to lu tonga ka tau te fito ke hai chin ko me ko me kai he
1: ke i lo me na ko faka to kang ai last year as well to ko lai ko ka pa la ni no lo ta kai holo na hina otai na ke faka to kang ai
2: ka we he me
1: ke se a to ko lai ka pa la ni no lo ta kai holo mo hina otai
2: o ka faka ka pa la ni no ha na me pe no fit fi ahi ahi pake ko ni kata pe aho tonga ko ku fata ata una lo to ke hako aho ko tonga o ke me akai fata tonga tina lo va fata tau mo ahi ahi haki me akai fata tonga ko hai nu otai pe ko otai mere ni pe ko ma po ha pe fa nga be ke pe no ai ai tina ho na to lio fata me kai si ai na ya ko ai ko nga pe ka ki to nu ya me tata pe ka pa te alu ge ha me ha fi tu Oke, oke, una loto atu ki nau me akai ko anau to.
1: Ki ki all experience of culture ko ia.
2: Oke, ala tu ko ko fish and chips pe ni tu ku mai ko he me. Ka ide ba ke. Te ke to alu ko ku me akai ke.
1: Iyo. Mo on ia pito. So ka mo to lu ko fa nongo ka pa mo ki poto mo ni mai ko ki pa fa ka am ge ai mo ki stolo eta tonga tei. Ki stolo fa ka tonga.
2: Iyo. Apalai mai de ba ki ai.
1: Iyo.
2: Apalai mai ki ai mahino. Pea tala tala no mai ki ai sekretari enu. Ta mai ki afe ma afaka hame ake fai ke eke. Fai ke eke maki sekretari te kelapu fai ke maka te au. Te ulava peo tala tala no ato.
1: Iyo. Mo ni apito.

0: Find us on iHeartRadio, 95.1 2MIA FM.
1: Malo mua mo ke me amai ke tau pukaram ko si uan noa eni. O si tahiwa mo e konga. O si mehe ni ma. O ku alpi taimi pa ku wawe apito e hao e taimi mo e hao e hefi afi. Pa ke ngatai ku hao mene ki I moko moko. Ko tu ku e hao lofi ke tigiri lain ko ni pao ke ua fa he taimi ni. Ko ia ku kei whakamalo atu kai ngatonga mo ke me amai ke tau pukarama. Whakaamua ngepe ku mo whanong lere I mai. Mō maha mō I fie fia. Koe, me e tahanei nā tatala noa kia hei wiki kuosi.
2: Yeah.
1: Nā tangatua ki fuka e steak night koe nā koe ai...
2: Area
1: hotel.
2: Mm.
1: Eh? Pana kua aruka he tūsi te.
2: Mahari.
1: Hospital Pharmacy no ai Te Miu. Hātanu mai kia hau kai mōku. Mā toko whā.
2: Mm.
1: Eh? Ai a... Ko au, ko... Poloni, ko mere, pa mō Ilokoa.
2: Mm.
1: Eh? Ilokoa iu. Pret kakatu mo ya. Na mo ai must take night. I chips by mistake. Cookie pick ho fe ma ko ako e pe ko well done pe ko e me ako to ko ya. Pe the site opito.
2: Eh? Tala hongo fulu.
1: Tala hongo fulu 990. I would say it's good size for its money. It's worth. I have one. I can eat another one if I want.
2: Tane
1: feunga pia. Feunga pia, eh? Ko e sai o ku tola tolu ai, ko te te whakataha mea ke, tola tolu ai kerevi.
2: Ia,
1: ia. Ki ipu kerevi, kumai ko ia. Paka pate ke te whima hao vegetapolo puha mea, o ku tola e valo.
2: Ka ko e vegetapolo, ko e vegetapolo pe ke toko taha pe, na pe elava toko ua au shea.
1: O, na keke ufu eke mea ko ia. Ka ko tui...
2: I kai ke whakatau sarat ko ia.
1: I kai. Na ufe unga pe aua pa mo chips pa mo steak. Ka ke, kata ku kua kua nga whamatalana I pehen. Na kusuka ma fui toko whaa mao tolu ko ia. Pa kumpea mo sio ki inu. E inu kauki. Na fi kumpea pa angai ono tua ma.
2: Toko whaa.
1: Toko whaa.
2: Maari.
1: Foi. Very.
2: Sai aupito.
1: Sai aupito, aupito, aupito. Ka ke. O si katna maamu toto tina hi... Tau pepeni he main exhibits, he hau kunu kase ni mo mea. E nemi paangaya e whaanoa ki he pereti.
2: Iyo.
1: He?
2: Sike whaikeke he.
1: Whaikeke lahe opto he.
2: E, kau peako e kalapu he. O tatun ke kau e kalapu ye he mama.
1: He mama he. Mi paa whaanoa ke pereti kau hao e te chips mo te vestapolo mo. Hape mea koku te otake he. Koe steiki e wabai whaanoa he. Kaike he kau kuanga e koe tu uho tau kolon.
2: So ko area ia, koe mo ni ia, ka pau teke alu ko ia, ha toko tahape. Mo ho foi tola I wanoa, teke lava peo ai ho foi steaki, ho gravy, chips, mo I salat.
1: Mo salat.
2: Koe ke kia fei tu e kui fifino ke I mawai steaki tola I wanoa.
1: Paka pau rewa teke fei mao ke uha steaki. Totong mo prete taha.
2: Iyo.
1: It's value for your money.
2: Iyo. Very good value. That's your to site ya au family go to site ya go. Domino's pizza, eh? Yo kuhoro. O was mama a pepi sa ya to la valu, to la tahaua, to la tahavalu. Ka ku hetu site ya o ku ale o ku no fu pe ni tola ni mai hi ke o ku alo tola valu ya o tola ni ma alo pisa yo tola ta hawa tola valu pa ku ta ta pe ma fu pisa pa mo oni o ku oska ta ma ka yo te ke ya o tola fa no
1: o pito ka tanga de sio tu no matter what you want pa ku ma fa nga fi tu pa ko I kai pa ke ba ke fa le india ku mai ha o nu tolo Moha o kapapulu. Moha kapaika pere alo eha mea kai o kai.
2: Nā kau lau he Facebooka ane nahi, nā kau whakaseo e mea. Whakaseo e u tila koe ki he Mother's Day, koe he wikikaha au he uwhare kai. Koe ke fuu ase a mea I koe whiwhini o fuu whai ki he Mother's Day ka au. Koe kolo, e tolai ni mai kai e whanau. Next Sunday.
1: Tō atu.
2: Pero anau fui. Bowl chips managet.
1: Te ka foke ni he mea na utara noa ke pe mo e mokas ni ki ke palo pare ma ko truck ice itonga eh tamare e pisope o kusai ka taha una wo kitonga o sitari ke o kitonga o langa ai
2: rehab
1: and rehab ma ka ku fema ka tamai ko me o fema itonga ke akoi ai fa nau mo kakai ke palo pare ma o ice ko tu ko no tau ko ice itonga ke te lava ya eh ko tu ke te lava tau ia ke tu ko ai fa to ko na tapu ai ice itonga ko hi he ku kai ko kakai o na fa i mea ha wi mi o lunga o ka kau maalunga ia eh o na o kau na tolu ai
2: i o mo on mo
1: eh ka ko mea ko te lava ko ofai kono akoi
2: Ako
1: e whanau. Ako e whanau ke nau ilo, ke iki pa mui mātua, ai kaunga kovi ko oi aisi.
2: Hoku ikai ke te whiunga ai, koe mea kovi ia o te ke alakia, koe ke te whiunga.
1: Ikai te whiunga, tā e koe whanau koe aisi ke ngāla koe mea pehe, ko whemau ia ki educate.
2: Mo oni.
1: Kau e whemau mo oni mea koni tonga.
2: Education is key.
1: Ke educate ai tamaiki, ke kovi koe ia koe aisi. Pe a kake ngata faipe tau faipe ai feinga faipe finga ke tuku ai fai toko na tapu pu na taofi kakai pa tau mafule wa hange ko ngai fei tuku ni koe kama ako ma fai toko na tapu tau tia mate pe
2: kia se he hala koi Amerika ta ingari ko Amerika lahi e fai fei tuku ia i Philadelphia kui ko Skid Row ko e feitu pe e ka u aisi. Pa ko e siat ko ki ai, o ku pehe ki tai a ko hafo i faiva, ngai faiva whakaile fia ko asa ko e ka u zombi. Ta e ngali ko e fu u power country a mamani. But it's very bad. Ka mana ka ulau ko e api po pula ko I tonga, it's a new one. O ku osi mea uia ki he full capacity. But it's the new jail. Got drug related stuff like ice. Go fuck out of that.
1: Kai ke ka ku ko me ko ton ko fa ke tokanga ki. Etu ke te fa nau ai api ma tu a mo fa nau un to pa ke. Ki he kovi ko o ice. Ke nau ilo. Pe mo no sai. Ko no sai ko ice. Ko alonga popula. Ko no kovi ko ne aronga popula. Pa isa te riana o ka hano sai ona ta.
2: No. Ko pa ko kui kai ko se o pe ia ki a kita. Ai ko se ko me a ki he me a ko e hoko ki he fa e me a ko e hoko ko ki he hoa me a ko e hoko ko ki he fa nau.
1: Ko lai fo ke kakai ko hu nau ala ki ai. O tila, ko hi ko mawanga siri ni, mo mea ko toko ia, Kau kovi. Kau kono moni mea. Whi mau ki educate. Whi mau ki kamata ia pe mehi. Kini ka tāte ni o primary school. Aloha ke ngai kuli si hono educate ko ia. Kovi ko ia trucks. Pake ngata pe IC ai trucks ko toko pe. He kohi ko tau hangani ki IC. Kau tau mi hovare pe ko humaha trucks for ovi. Okay, before ka kai sa kausa ni si na bebu no fai ko no finga ha trucks.
2: Ko haka I pe ha finga me.
1: Ko finga ko finga fuga trucks ke kilo ken sa mu me ko ya pa ka ke mate ken sa ya kan sa ya kai. Ho ko ki ke me da he. Okay, ka go he. Ko ta tai mi ko ari fuen ke o si wa val we ni me ni ma. Tu mu ke ta to ki fasi ho ko.
2: Fa ka amu pe ke wa.
1: Ya. Fa am peke ya u teke ya u fa am peke ya.
2: Fa am peke wa ke gym.
1: Au pito. Tar u fa am u me sta un teke fa ha u ke gym.

0: Get ready for an unforgettable night filled with the best Punjabi beats, culture and conversations. Tune in to Bobby's Punjabi Show on 2MI AFM every Thursday night from 8. Bobby brings you the hottest Punjabi hits, classic favourites and all the latest news from the community. Don't miss the energy, the vibes and Bobby's warm connection with the community. It's your weekly dose of Punjabi pride, culture and entertainment. Bobby's Punjabi Show, every Thursday night from 8, only on 95.1 to MIA FM.
1: Toi wani manghe ono, malo elelei.
2: Malo mua mua kei mea mai ke tau pokalama. Moka take ki whea alaki whakateknikare, koi ane hoko ane nai. Koi ki, koi upahame ne hoko ki he misini, ki whamafola rea, ne wai ki whe amokaki ki fia la ki si si pe faka teknika re ka kon fa more more atu ai
1: kana faka amu pe ke a
2: kana ya u pe he ya u pe ki ai kon anga lo I e a pong pong ko sa pate faka me ya motol ko na ku mo fe ya ka fe tu mu fe o ki ai ke sa pate faka me ko sa uta ta ko ya seria ni tu ta wa o pa ya na o lo tu me na faka me ko sa smeta ti sa seria Koi hafi a ai ua.
1: He holo koe e senior citizens ho Iembo.
2: Iembo Street. Mm. Iyo, koe a uia ai ai Metatis Australia, pai ai na whakame. O mo, lava pio me atu ki ai, ma whakame, si a whakame ai whanau. O uifu ki sapate, koe ni ka sapate pāme, kakai nihi. Eh?
1: Oh.
2: Kaku, pe a uipu ki sapate whanau.
1: Mm-mm.
2: Eh? Ko sapati ne fa na u ni bau na u fa fi fa fa na u ai na u ngahile so ni olau eh ang tatu ku ka time ko ngahi sapati na de fa sapati kamata pe me tu fa ai o pa na fa na ke ne ki le ka ai le so ni lau fa mana tu alo ka ke time ku la va pe lau ma u loto le so ni eh ha ka time ku de tu mai me mu lau mai hi mi ko malanga ko de ko lau ko Leso ne malanga mo mbe fumbe alahi. Kaya ngata ne fumbe alahi ko mana tu ile reipe. Ko taimi ko te ai ko lau ko ai himi mo leso ne ko malanga. Ko te kau kita kau tangu tu mu ko kai fkafe.
1: Iyo.
2: Ko te special kita kau kita kau tangu kau fai fkau mo me te bile ko mu a ko hi ko da te kau kau fai fatongia ko e o sa ko malanga eh.
1: Te go sio a me pe.
2: Eh, ko mitonga ta mini.
1: Oh, that's good. Oku sai.
2: Kai ka ko tu ngai maunga lo tu heni. Ko tu pehe pe mahalo ko tu na pehe.
1: Mm. Eh, oku sai.
2: Ka ko afu ta mini ko ngai maunga lo tu ta mini ko, eh. Ke ha muri nia, ke ha tonga ta mai koe.
1: O fa fa ngai kai pola ye, fa ka kai pola ko ha mea, eh. Ko fa tanu to ya sio ete pirgo mua.
2: Eh.
1: Pau hangi e peia. Hangi e kui kai ke nau fieka ia. He ka pau ko au eo kou tanu te se ai mua. Teu kai au ia e kai koe mea kai li lelei ta haa ia. Sia ta reo nau ki pakipaki mai pei he, nau ki kai mai he. Pau ko uila au ia o ku ose kai pola ia o nau kei fieka ia.
2: Hei, ko tui koe mea mooni ia. Your observation is really spot on. Eh, koi, ko taimi ko tau te koi mua ka pokete whakawha langi lain po, mea. O koi ke te fukai ki ta.
1: He koi hae uhinga.
2: Eh, o koi ke pe koa uhinga ia ke mea, o koi pe ke pe ke, te kai pe mea pa te hongoi ku te whiu. Eh, koi mantu, te taimi ni, ko pau ke te rea.
1: Ah, iyo.
2: Ko pau ke te tuo whae rea, ka pau ko ki ta whakawha langi lain po, mea. Te ki kai kai lerei pe te te tuo rea.
1: Na fata fa ia.
2: Na fata fa ia ia pa fai ko ta mirea ko te alukita ke ki fareke. Eh? O ko toki tau atai nang e o ko ki api ko e katama pehe. Ka fai fika umo mea o toki mape toko ni api fo ma fa nai mea o kai ai. Eh? Ka ko kia ko nung kunung hai uhinga ai. Ko ua. O ko si tau tuko e katama ko ila o sio taha piki o lunga. Pa kwa ke te loto ke te kai ha mea. Pa kwe papa ni haka hamfaka faka tapu. Ah, mi akai yo hoto ta faki ta ha to ngutu, eh. Pa pe te ai le le pe.
1: Mm, ka pa ko ta no ta ta we mu ai to e kai to ke a we ke se mai ka kai. Fa alora tu pe. Pere paulu feke.
2: Ose ka ose mamari mo poloni ba mapa. Inu sila ba. Pa ko fufu tai me alu ki fa motu. E alu ki tonga pa alu fa motu no foi. Pa ke sa pate pa alu kai fa kafe, alu ke malanga. E sa spesial dia na pa se pa fa kafe me ke mau kai fa kafe. Na ke ku kai fa kafe ko ki mbua, na ta ku pa wi mu ye. O fi ki mbu me. Na ki pu ka tunu na to u mu ya te ao. Ko kai pe ki poka tunu me tafa ko mu o ke kon aloto. Vai u ki poka tunu kai to ta pe ao.
1: Ange pena que tanu te te pine mua.
2: Ko pega na o hovari ban na to ile rei pe ao, Ma tu ke fangi poka tunu tonga wi kia.
1: Em juicy.
2: Juicy pe to nga ko me. Ika o ko o no tala tu o ko kai pe poka tunu vai ua. Ko o vai ua ko to fatau nga ia ke ko e ute ke kai ka kai ko tanu to ta fangi pa tu kure vai kai poka. O te ke fi o me. Kana ke sino lai pin pa sino si pa kada e fo o pito ki poka tonga
1: Yo. Nothing like poka tonga mo e ma tonga.
2: Au pito. Au pito. Mo ki i loi feke o ua.
1: Oh my goodness. O ko ki ua kai. Whakamanatu atu ai aho whiri o Lolotonga e Awa ai Aboriginal Community Centre. He taimini ki he whalaite aho walu a me ki he pre-polling ke ka u whiri koe he Farah by election. Pea koe whiri totonuka aho tokonakia tokonaki hiva a
2: hiva, me.
1: O, alupe taimimo ki isai o klea whakatonga he kei. Ka wawia ka...
2: Okay,
1: ako ako pe awi aka te o try.
2: Aupito, aupito. Aho hiva o me.
1: Me.
2: Whiri totonu o whai. Whika ngai whetu, whai kai whiri.
1: Ko Aboriginal Community Centre. Ko e Lautoi East Griffith Public School, Griffith North Public School, Griffith Public School, mo Hanwood Public School. Mava mi he walu ki he ono. O ia ia.
2: Tō ato, tako ngai whetu e na. Ma ho fai nga maari e, pake kata ku mea tuki a fai ho whiri. E ngai taimi ko ia, he aho hiva ko o me.
1: Iyo, pa koe ki whakamanatu atu pe, ai tau aho bingo.
2: Bingo night, ladies and gentlemen.
1: Iyo. Bingo! Bingo!
2: Koe mea taku e, te whika alaka bingo mea. Tami ko bingo e te kaati, koe hea te mea fai.
1: So koe kakato ko ho whika, e bingo! Pa koe mea nuke whanongia, bingo! Everyone else ka toi ka kai ke he ogna. Yeah, koia. That's it. You just say bingo or yep.
2: Koia ko ngongo e pete bingo. He poka tunu.
1: Paupeia. Paupeia. Paupeia. So ko e aho ono ia sune. Kamata e ono ko e whakatau e u bingo kati.
2: Tore ni make kati.
1: Tore ni make kati. Paka pau ke ua kai kai puaka. Pa ke whakatau e te tikite for the jackpot, tala hunga fu.
2: O nga ngalo, ko tikite ke normal price, o pa ngai e nima ke tikite, ka paulewa te ke whakatau hao tola ua tikite, tola ua noa, e saute atu ka kohe moho mari mari at e nima ke tikite, ka paulewa te ke whakatau hao tola ua tikite, tola ua noa, e saute atu ka kohe moho mari mari at fu tikite fuieta.
1: Goia.